Loyen yo the child yum dear ga my junior jiloyen yung a my dear while I let a mina you wanna dima cajilo in your mina ya punch her may yan ya udutama loyen you wanna lo hang I deal you saw you than nala ye lane will lack and ya yin ne pay at a put a jula may yan you malona in a nan ye you anna took on ye ayo madam ye josiah mado jinga yan yet a mina ngang a lilo nisokoni nga may yan ya na palasi papa na ko ni ano na ko ni nga nga ya me ya ni tin na ni yo ga de na ko ni tie a ti ni na su na ya do nga ne ga ni ta na nga ma ne mi um du le da ne ma ya ni yo nga ma ne mi um du na ko ni sa tha ni wi the yu ka cha si ya pa the thai cha wa che mai sa na nga pa cha sam phan ti sam ku pa cha sam phan yo nyu na ko ni so wo tho che mai la nga ya ni yo na ya ni na ha nya pho na ko ni Bokele ko kudu ku ma kole ko kudu ku nga lo ya nyo em ti pa yo ya si che ko kilo he la nga ya nyo na fe bu phona ko ni so wo tho che mai em lo ya nyo ti pa yo ya si che ko kilo he la nga ya nyo na nga ti to phona ko ni le phone ma lo ya nyo ti to pho ko ni hm na ko ni son to la ya nya na a ya ni cha ga pu la ja na ko ni do cha sa ko ni na ga mo thole ya nga loi nyu phona ko ni jamyo nga sum ni si ko jamyo jamyo si la nga ya nyu na di ma kha na na ko ni ina na ko ni khu ku la nga ya nyu ku si bala mo ti ho lo na thai phona ko ni wan chan la ya nga loi nyu an na ko ni ni chu wi mi thu na yo ni pha nga ya ku chu wi la ya nyu ho ko ni ma nge ni yo jo na ya ne me ya nya nge na ko ni di ma kha na ga thole ne cho ka ma de na ga re le kho kwam phu la le bu nya le nge an nya nga de ye ni de nge an ji le sinya na lo na ma nge nya de ma thu nya de ko jo me to ko de na ko ni ti jo chi chi nya la me lo nya de jo ga a jo nge le le ko lo ya na ha ya ti de na na ga yo si pu la yo ha ya ne ye ne na yo si pu la te ne ju jo ne ju jo nga ne ga nge le lo du me nga nge le nge ji ju le me ma da de di na ga pu la ko lo ye ne be be nge lene jujuane juju mala tinyani lo ne ni the the yona na ni thena ma juni khulu nge nyara melo ye nyu nyu soko ni cha gajile le hum tha um yani jama ye nyu go ma kele me do cha te bium le bina ha ne kha no go le nge tha go le hum tha ga le ne la ma ga pa do cha hum na ko ni ep chob je a chobe khulu mo le tha ji nga na ye ni ani the khu sa na le hu wa ne cha tha nga ye ni te ko lo na da ma ye nyu

với tu yam tu o yang khơ tu ve tha ye ma ye lai siu o khơ tu tha na yang ye lai o yang tin tai a ye liang yam tu lo có sẽ cùn nàng gọi có sẽ